0: kangka puni ang kangka
1: ya le biang kangka
2: biang ni borok koborok no ning ya ye hini no go tu bi phai
1: kobo ya no da nang kobor he
2: kobor ya khai bo bhai kai tabu khon ni jora ba na phai mani ma dikhe no mi no khar thang na nang ba
1: no ni no khar thang go am hi man kok slai nai tuk se ma nai gra nai bla biang ro go bo thang ka amor shekle chaliya boro ro go da sam nang jak ba yar ba thang ka ang ro tuk se ma nai gra nai
3: ang ati thai punidaroni nongkhori phike phia bukha bukhanang punidaron kotuli tubi phai malia bukharon kolai tongha ang adi khaino a hapun aran kotuli ay buni nokura ro go thambu yong khawar jage ai tawisang tani achu basa hoy puni be malai an paitha kok sawai paitha malai malai phainan hinai an bukhana romuyang tawisap Puni marang luta pukri hui tong maja gao thang chui kya.
4: Hai, Shabu.
3: Ang si Puni, ang.
4: Hai, Shumon nang thai ka kuda? Bora ni fai nang tabu?
3: Ang miya hapung thuya sa ya khai Puni nao gura thampu yang khawar jaga yai kya. Ang Shibu, nang aishu kwa se marang luta huna nang khor nai. Oja rang tevishan ni makhang nasi gai. Ani paitha kong salang nai ni fai Puni.
4: Shumon nang tamungi thangka?
3: Tamungi thangka ang. Aba ang saksa wo chaui meya Puni.
4: Nungba kobor si khawi thangka na mi?
3: Ao, kobor khawi thangka ai. Bela si kaham khama Puni. Ani bu khaw musrik nabar koton na ang chobui basi tong na nangla khama.
4: Shumon nang an tam khalai na muchu?
3: Ani musung ha musung ya ni kong na. Ang na tini sana fai ya Puni. Ang na kong na sana fai ya. Suru sunna si fai yo. Agi wo nang bai. Waisa mutai na wo thangai. Mutai ni bersang basa hui. Semai tang lai mani. Jeng kene ke ya kaya. Kene ke kibi ya nai. O semai ta mung nai. O semai ta mung nai Puni.
4: Agi ni kok. Agi ni semai. Aba agi ino kemai thangka. Nung tumu. Kubi kubi nana hamja khade hilkai. Ani ka ham nai khai. Tini katal ka semai tang di. Nung te ano khak ham ni fai liya. Ani thangai tong nani lama o. Kebe mungi baca fai liya hini.
3: Ao Puni. Ang semai tang ka. Ang phai tai na kha khamri phailia ne ni tong thok sak thong lama ang te kebe mungi ba sa phailia puni shuru shuru thina ni jara simina ang te wisa ne ni mukhang na nai phiyane omona ni paithak kok omona ni paithak sumai puni ang thanga